Oga. Anna penji kana ngome manyo. Kedung moro keto wii chiema chiema mama. Kedung moro loko pachi meta meta yura. Ngama wundi nong ko ololono.

Kenya kama chomo Kenya wao chomo kanye tepigi viniyo Kenya wao chomo kanye beunen Kenya chomo kune beunena Kenya chomo kune beuneno Kenya chomo kanye beuneno hoko wino yu Ayoko Mwenye sikio, enasikie. Uchumi hilo pila nga mare onge. Uchumi hilo pila nga mare onge. Onagito thoka gwin nga mare onge. Onagito rumo nga mare onge. Yo Kenya kukutang mbiru chandohu. Kenya kukutang biru chando huu Yae kukutang biru toyo kite Yae kukutang biru toyo kite